0: Osa fo besma. E ko bi prema bo e biye prenu. E pe wube bi mo fo ma bere bon ko. E pe ti ti be bere. O bi nyam wo bi e fi be biara. E wade na mo so ka sa tia ni ma. E ti be ka bi ti e wade ma. E biye prenu.
1: Mi nya e no kwe. Na so bi e mi ni ni sa o di fu bi a ni wa ka ye nyam ko fo. Isa se wana wa so wa ne so abe na wo ko bu bu no. Womra onu Radin Teng. Abiram
2: Radin Wanima.

ama na siwu ye mi ya ba yam jini ndi o yonyamia o se sani pasebre e hawo nyina ya ne dia dia bena wo famu na gwade tumenye.

kasa meba ewie me kasa kire tie arija meba me kuta medu anam me represa ya hunam nyu me pia da city meba meba sansa why are we boa meba why are we boa sa me brada soa why are we boa sa oni be pam akodite si adu mi never start to walk in it. Na subabi a wo mu bia. Je agoto. Mame metra wa koma. Mame ne yiri wa koma ni mo. E san sama pain. Ma hini na pain. Ma ti anyumi. Ma wa ne nyen no monsa. Na emo mu ti adwumi. Ma wo koma mu bu. Na sesun suma tade. Na weni ahunya kesia. Hunya wenya di nyina. Tie osori anyuma etse sai.

namo fa makume nyina mo ebradi na kuponche oye mo kro mufo ni wato let me see the future na natonya sudasa.

0: Osa fo besna. E ko bi bra ba ba puo e yiye bra mi. E pe hu ba bi mo fo ma bra ba nko. E pe ti ti be bra. O bi nya wo bi e fi be biara. E wa den na mo so ka sa tra ni ma. Nti be ka bi ti e wa den ma e yiye bra mi.
1: Mi nya e no kwa. Na so bi e mi ni ni sa o di fu bia ni wa ka ye nya nko fa. Isa se wana wa so wa ne so abre na wo ko mo gu no. Womra onor adin tei abira
2: ho radi wani ma.

0: kunamu bukmu ayong sama. Atum ni adoy ayong sama ebradi. Ebradi mayem breyi enyo kwata. Osu ahimem wano kayen. Ma isu
1: kawai.
0: Yemfa anigen kase ebradi wayo yamba. Yedawasi.

amanesi uye mini yaba yem jinindi oyo nyamia osisani pasabre e hawu nina yanidia jebena ufemu ne gwadi tumine e hawu pena ufemu ne gwadi tumine mawu

Masura ya wantrabia Nasasi yon nasun tiasi Waini biya rati sa unyami yon tiasi Waini yani yadayin yon